No, me a bo hello 101.5 FM su ini. Adish mama, ema mungina, ema matranse ni akwaba nsempina. And na yira Kenneth Obey, the master multiple planner. Wasemu kama, ya deni echidi somu se, no, me a sa kasiye. Bo yensem no, ni a